0: waiguru n'ebindi kyodo era ni ku tiketi ye ya mulala mulala osobola n'ofuna omukisa okuwangula empiya da Uganda ebiliyoni inamba mu kaseera kano aka World Cup. Yiddukira nti betting yandikufuukira omuze era tazaanibwa baana bato baga buvunaanyizibwa ng'oli kuzaana.
1: Footy bet. Play for billions now.

yabagambe ekigambo kimu nabagamba nti abange istainu billah mwesigamire Allah wasbir era mbere bagumiikiriza nabagamba nti inna al arda lillah enseno ya Allah yulithuha man yashau min ibadi Allah enseno agisikiza mu baddu be baabayagadde niyagamba nti wal aqibatu lilmuttaqin nagamba nti enkomeera ennungi egenda kubeera ku oyo yenna ani atya Katonda abange obulyaza amaanya okwekuza omuntu okubeera nga alqibur okubeera nga weekuza olwo hadithi nabbi yagamba sasa mu hadithi endala nagamba nti thalathun nabbi yagamba nti abantu bangeri ssatu la yukalimuhum llahu yauma alqiyama allah tagenda kwogera nabo ku lunaku olw'enkomerero nagamba nti wala yanduru ilaihim tagenda batunulako na liiso lyakusaasira nabagamba nti walahum adhabun alim nagamba nti era balina ebonerezo adhabun alim balina ebonerezo ebiruma abantu basatu sakade batankula bonna bajjayo abasatu abo nano bali basatu nja kwagalayo omuntu omu nabbi yagamba sala sala agamba nti al a'il mustaqbir omuntu yenna omwavu eyeekuluntaza oli mwavu tuyagala kukola oli mwavu weekuluntaza nabbi yagamba tagenda kwogera naawe wala wadde okutunulako ensi ly'okusaasira ate walahum adhabun alim balina ebonerezo ebiruma omwavu eyeekuza omwavu eyeetakabbala ithan kyanamanaka wamuze mukagafa mabusoga royo ekisooka lwana nnyo nabbi agambye nti man faraka ruhu al jasad yenna anaafuna omukisa omwoyo gwe ne gwawukana mu nnyama ye wahuwa bali umin thalathin n'asiŋŋaanibwa ng'ebintu bisatu tabiina nabbi atugambye nti dakhala aljanna omuntu oyo agenda kuyingira ejjana n'agamba nti ekisooka al qibur okuba nga tagenda kuba nakwekuza nga tagenda kuba na qibur ekyokubiri olw'obudde nga bumutwala n'agamba nti walgurul omuntu yenna agenda okudda mu ntaanaye omuntu yenna agenda okufa walgurul agenda okudda eri Katonda nga talina bulyaza amaanyi nga talina bulyaza amaanyi walgurul yenna agenda okuggibwamu omwoyo nga talina bulyaza amaanya obulyaza amaanyi obusookera ddala buli wakati w'omuntu ne Katonda we omuntu yenna wabeera mu nsi muno n'asinze ebitali Katonda abeera akoze obulyaza amaanya bunene era bwe yalagira mu Kulaani Allah yaleeta ekigambo ekinene nga Lukumaani ategeeza mutabani we n'amugamba nti ya bunayya owange mwana wange la tushiriku billah togattanga Katonda wo n'ekintu ekirala kyonna inna shirika n'amugamba ogatta Katonda la dhulumun adhim bulyaza amaanya yamugamba nti ogatta Katonda inna shirika la dhulumun adhim bulyaza amaanya bunene nnyo adhim allah oyo atuwa bingi gwe tulaba nga tagwanidde kubeera nga agattibwako oyo gwo

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukagwa ikiriza tuiname ente kateke eno nga tunonia kuba kalondoozi baife okuva mu bitundu ebyendawulo batukobere agali ife mu bitundu ebitali bya nsambo ndala second Hassan Junior mu district ya Mayuge eidha tukobera ku nsonga y'omukyala yagire maiso okuba nga ikeikana ku musaada we yamufumita ekisokata amutoole embulamu obwensi ate Sematimba Clovis mu district ya Idinde eyo yeidha tukobera ku nsonga ey'abaana be abakeyanire maama weibwe maama yalwaire nga kubaana kuliko bali kwenda okumutwala mu idwaliro ate abandi ate owundi ng'ali kwenda kumutwala mu isabo basobole okuba nga bamwiddandabira eyo. Yes, Clovis Sematimba.
2: Wana Clovis?
3: Yes, abakungu.
1: Wasuzotya owekitiibwa.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikum salam. Sali alukako.
3: Oye kakati. Ona kuloido tuina shukuru.
1: Eruhuka.
3: Oyomu kusoka kati tuino basadamu abantu bategeere nti edi ni kwa mazo.
4: Okulingira.
2: Mna ya nzano zanga tu kwa birine ina.
3: Kwa birine ulala. Ido wa mkada.
1: Ida abiri.
2: Ida abiri.
3: Mbele mpoza ati ogoku ya guwa mala mchini. Omukulo mbele ngutese oloida. Ego kusangi.
2: Goli wangu. Goli gulumusa.
3: Olusira amuduli tumenya banaye.
2: Aye, mbuzi ruba muva kutiba kamukoba kusaza.
3: Aba buze kibudo na Jamaica.
2: Naja kusoma luwalabu.
3: Mbuzi yaja kusoma olusiramu. Yeye yaja akola hija. So matabali mukoba mbu olusiramu tazwidi. Aye, twamutetetese kwa binaona aja kuba nolusira kwa olusiramu lwene. Omuli mukwa mazo ogukola.
2: Mwebale.
3: Niza Sematimba Clovis obali eno likogera mu capacity engani oyidi kati ne bitu wabenje ay sole je
1: ko Sematimba wanyise oli kogera ngo omwogezi wabayiwa yesebo kuba andi dio likusaidi ya mwana ole yayenzi baje mu isabo
3: atengo chidi nti ndi wachacho vu Uganda emuguruka ate bishop ali kuide eno kwa bina era ali kuide ne wifene magamaga
1: yesebo
3: ya alikuido kulambula kubusumba bwe magamaga soka kati oliku nsula mu China
1: ndi kusula mumbi
3: soka kati kanta andike nizo Sematimba Clovis era ajukile mu capacity nabakoma nti zo bajogera ku byo byuwa tibitegera tomboza isabo
1: oyogera bogere
3: tomboza sasa we fana na tomboza butimu bache pa buwe kati kino bampele okola ki okubirondola Onaku obwiro bukesezo nakulwa lero.
1: Yesebo.
3: Kuchalo cha mpumwire central. Kinonga cha ganwa muna Magira Town Council. Ngikutiye tene nunje ye dinda. Eta we sabirunji. Eba mu ensonga da service commission inga fete twenda ba service commission kubanga bali ya sente nga batola ku bantu emirimu twabemereza. E district eba mu ebirunji. E district omuli ekitebe nga kinyerenge ta we kiti. Chiti. Elango olinga kundelwamu batwala gari kutamu. Wako bati omuntu ya tuka.
1: Nari kwetega.
2: Mbu mwakata kulu yiru lale enda biruamu.
3: Ebe bigambo vya. Ebe bigambo vya mwuri ile. Si bigambo vya Sematimba mwa mwuri. Wa ilo le dienu. Bawala vya mwuntu.
2: Mwata kulu yiru wako ungira.
3: Wenda atewa uwozi mbenyumba wenda omale otandikira wa
1: yesebo Sematimba
3: wanisebo
1: tuwe agarifa idinda muko
3: anjwe aliku ntabula saka kakati bagwele kukatemba kakati musashule abana abo mundu endala wendeo kile chikambo jitekeza te baba Luganda baba mama nga mungala Nwankule baba uwe ya fwa. Yale kawo mama uwe. Walimu miaka nga nsambu. Na muna nsambu. Na muna na kukira kuma ulegi na funye. Na mwanduwa nwa mweta na vidye chirunda. Nga uwe mbakume kwa kuchalo champu mwe sento mwuna Magira Town Council. Aide nga hawa na wana nwabulu wa ide. Aide nga kuchaloko. Ngoi dinti mchidu bulu unji inti chizimu ino. Omuza ide kumiaka jino. Okuuta sigansi go kuchalo kubeleka omwana omwe yasigala kuchalo ayi gabaimi balinga ba mugabi bakole bave wa wabiyende mu byalo
1: bali mu kibuga
3: bali de wa ife ne dinda nokolera so rawo
2: Yese maiso
3: olwao dine nga mama alwa ili
1: yese
3: bako antea katufuga akamoto katujetu kolechi tumutu wale muiru walido ayata ine muganda wewe aine line imana amantu mtu menga maina ndumusa damu yokoja ya uli elina yego dikapata ngono yesi gala kuchaloku wa miaka anga ana alimu ye kusinzia kuchalo manuwe ni alimu wecha lechu wa mweta mali zipatrik yakobi na mubu zanti muyua mbwa ina masavo aye mbo muyua tuwabu kolati tuwabu tegela kuchalo aye mbo mulo ilono ma, ye mama wa muzadi ya ilala olwabu ine vahine nga vahidi okutu wala mama wa muiru wabi kide wa javele mizimu ati katia watitegela oba ye vahanziza wwe vahanza muzimu ye vahanzo muzimu watani kubagana neba ine nga kukoba anti tufijia kuikiza mama kumutu wala anu mmoja musavira oba mmutu wala mwiru walio zenenda muidanda vila wano wangi
1: kumu idanda vila muisabu
3: muisabu
1: yesabu
3: engumi ya akolati
2: ya teta
3: awo Uganda atu obaidi mwemefamile nga mwemu yuwa

0: ayaka yatanse namanyi ngali kulwanagana ngali kubagana ngali kukwegamba ngatese okwebanze mizimu ekigambo okwebanza
1: sematimba omukairo no buchangalo ala tubamtwalanga ku mwidwaliro abaire mu isabo lya mutabanewe
0: omukairo abaire mu makage aga musada obyamulekamu
1: yes
0: no no ono mutabanewe yena ina makage kumabali aye kuchalo kokwene kate chenda zotono omuyiwono na abaire abakuchi
1: kumpi ni mama we
0: bando ba mugabi
2: twaidabu ide
0: ba gundi ba abana bala ba jamuchubu gaba limabali besula sula katolwa uje mama mulu waide akwa kitu muno ne bafuna akamoto kukuja okola chi
1: okumuno na
0: okutolaye mama basoyo okumuntu wa mwiru alilo ai cha mukisa mulunji ndi basoro ile kubanga bamuntu ala muchi
2: mwiru alilo
0: soka ti awo abazaire ndoza muwende amani ge mwino okuteka teka abana
1: buti bwana abangalo ala byakisoga baidamu iza mwisabo oba baidamu akumuleka mwidwaliro
0: kakati bwana tubaine ko samu ku amagezi ga ifa go buzali nsanvu mama dada dalimu oza aba alwala chi
2: abiro
1: biro yabukere mwogezi wabayiwa
2: alusa pressure sukali
0: Ebi yabo kaide. Soka aido akubantu ono just ye ID ekintu kiranti omuntu walwala aba muloze ate yakobye na aenda muidanda bamusa wachi nafsi. Abana aidanda bi mama asoza kubanga akola chi?
1: Awona.
2: Wamisa matimba.
0: Wanyisebo.
2: Boyo gerera baidanda abo irogoli ongati baidanda bakusenyi goyo.
0: Muna basa wachi nase za ule liba taidanda ba. Juzi tuli wano. Olingali ali techibozibozi nti nze ndi musa wachi nase ninja kuidanda ba eti yo kusumbwa Uganda. Nchichi. Gomuwa kuchokero. Ngati baleta ocha muhozi. Oba kuka muhozi baise ocha lukwago. Oba kuchyo lukwago bavuga ofuze nti nja kuidanda ba ekintu ekyo kibaveo. Ai wucha jine myaka evi esatu. Ekintu kikadeeme kikatambula mu nsi emyaka giri 45
1: kale tweyanziza sematimba muna
2: sematimba ndi wavire mu ebigambo ebyo
0: anti ndiko ba oli yayogera ate ze nkobye ekintu bana eyo ina kubino bizibu omukungu yateyetaga musonga muli saya bayi akuba ku mwana
2: ikaika nyo yali yakateka omukoloduzi
1: kale tweyanziza bwana sematimba Clovis n'ensonga ediri mu district ye yidinda
3: kati
1: subiro duli
3: eche chintu kirimo emirundi ngebiri wobanga oli olwaire olino kubango salao oli waidini oboli wa mizimu
1: oboli wa
3: eri kijatu kechisero fe ngayo bayire toli muiwa obona butu ko kufa nova mu dunia ngayo filile mu isabo wobanga olija kusisinkana katunda otuka yoti amazima so kati wobako baire muyiga tutegere nti oli wa mizimu olwala nga balija kuidanda bila muchi muisabo ekisera we kituka wobake toli wa nga toli muyiwa ngoli wa katonda ekisera ekituke ekyokulwala bakutwale mwidwaliro
1: eriyo kutwala mwidwaliro ngobulo ile tiwo idwaliro byandawulu
3: Hati kati
1: twaide nga munsi mulimu ebyobuwangwa
3: hati kati omuchara wa miaka nsanvu nani eyamuyole kigere okutuka okuntu okumutwala mubuyiwa kubanga bayinza nokubanga omuchara yinza nokubanga abaire tatambula secondly tibuli bulwa irenti buli bulwa ire bwakirugavu tiraba lina kujja mu masabo eriyo eidagala nga just osobola lina abamu nabe wawo nanga tili akujja mu mwisabo
2: omusoda gutuluma twene okeze ebikole byomu
3: Oyo chitege, oyo inaba habo.
2: However, chiri ya chindu kila chenjire na ega mchintu chino. Nti, tichiri kufamile no yonka, abasada, kasama na familia nga mwalimu mwana yende ya irogologo. Bulichivayu.
3: Baba mloze.
2: Baba mloze. Bulichivayu baba mloze. Elaka ikatonda kwa mwamba, anti asolono wa kuumindi. Irogo kaya ajakuli izabe ine, butiono familia ajakuwa mu irogo. Gundi na atuloga.
3: Eriyo sebo nemi kwa nunga jirijitio. Nga heya na lati, unga kastolu wala muno mkubira kuisi muno chidi kemazi wiki namba kumutwe gulikulu mati we musada. Onkobe rake gudemi ukuona na kulagirile chokola.
2: Na kukoba. Musa natakuendo uyo
1: singabu cha katonda yayo lekaba antu wabe limbika muidini ngaiti mutimaguzira muidini banji.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

0: wadde.
1: Munda chali fa kwende.
0: Nsimi dadala nangu kubanga abako. Wanchi mukama wange. Tinando madengena kukabe chikabo. Ne kare. Kare. And you find how are you, Munda Sharif Veronica?
2: Mwaga tufumbiru ba naku, haba sende tubaliki.
1: Mutebe na haba afu, esta, teza kuunda gana mze ndiburu nji ndoro mwazo, ani hapu sasa, Munda Sharif Veronica.
2: Mubi uli de. Batani sabutu salido msango, mbu mwaga danyo sende zama angu, bagambi umakaza afu ibani na haba na ima. Barasa agambi ya chisinzo kunuma. Busoga royo. Wanti? Na wiche wale sebo? Netoli kili ya blu unchi, sikenda skado wazi. Masimu gama, jidala na iwa ne program buwiti wira wisi. Ebiwa mabigwa biyocha. Tweje, wa mama tukoma wonati. Paka mane ngena mwikendi basebo ne wanyabu. Tuwa imba ka imba nga tuwa limu nalimu class GP5. Tetuwa ya mbalanga nga tuwa nga wendaba gamba. Olono tumazo kuimbi la basa the first phase. Atukoma wa second phase. Tweje wa mama temutuwa lana. Tweje wa yongere chigari. Munda kabama. Mwe, tudamu kumande. Sawa zigenda kubela nyezo kumacha. Programu wenkanya. Nyongere kusima edobo zedia wamo. Ne yansa nyokuncha. Kala show ekuze. Mchana sama ibutangala ngambi atuwe wale tufu njisa mikwano. Gwe mlamu wa mkulu, tuwagala kwe kula kula nya. Tugenda kubanga tukula kula na HB na very soon. Chigenda kubanga chigula wo HB na chitonguli. Abagala okutuba temuta wana kujana gendo bawa chance. Tuwagala mikwano jaffe. Omututamdu na yo mwaka mulamba kwebili. Okaka santi yoshitufa wa wamunda. Atagenda kubumu ntuwa kwa chila kilozo mchera abili mutano. Naga madamu Esther. Aba hantu wa jebali ye. Ati nkoko bagende babasali de. Obla teruli kwa mama. Bantu banki. Mwebale nyo. Mwebali de dala. Mwebale kuncha gala. Ndi mukazi muna kunyina kati. Ngo jeko obula muna abana bange. Nyina kati. Estawa wendi wendi. Ngo jeko obula muna abana bange. Lwakubati mwe chingumia. Ntikale umtima mugaga. Ntambla nevu gamu. Kama yanyamba muko. Mluwendo woza nte biru njibiri mumaso. Nga nyongere kupamba na okukolo kuiriba. Era manyitu one day. Obulu njitu jabuba. Mbiyo gera bino na wampuliriza. Nkakasanti osobola okubanga anze. Gaga wala mutima. Oli muna kubiankani debitia. Echokulia chika.

0: Muse isuka chiwalo eno
1: radio ya chabazinga
0: echinana no munana
1: akatunisumkaka
0: busuka royal radio.